0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika.
11: Republika
0: ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
2: But it's over now. 87.5
1: Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
1: Juan?
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw. At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Epteka. Ano meron sa kisame?
4: Huh?
3: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
1: Ang wonderful morning.
3: Wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Juan!
3: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumispeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
2: Paalala!
3: Para sa ating mga
2: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Meron tayong ulat sa RP1. Humihingi ng 51.4 million pesos na confidential funds ang Office of the Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ito ay gagamitin ng kanyang opisina sa pinaigting na aksyon ng opisina niya sa mga kaso, pagkuha ng impormasyon, at iba't ibang bagay na kinakailangan sa investigasyon. Suportado ng ilang senador ang 51.4 million pesos na confidential funds ng ahensya. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, maliit ang halagang ito kumpara sa bigat na mga corruption cases na kailangang resolbahin ng ahensya. Ang toxic haze na bunsod ng mga forest fires sa Indonesia ay bumalot sa mga parte ng Malaysia, Singapore at Pilipinas. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang acutely unhealthy air ay 15 beses na mas mataas na level na pasado ng WHO. Partong sinisisi ng WHO ang Super El Nino sa grabing drought na bumabalot sa rehiyon. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
10: Republika ni Juan.
11: Republika ni Juan. Wonderful morning.
12: Creating a serene atmosphere.
13: Love inspired and easy to the ear.
12: This is your wonderful morning.
13: Wonderful morning.
12: Sa 87.5.
13: Republika ni Juan.
14: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: Tinig ng ating Republika.
1: 87.5.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.